kini to ka akashwani joy tapor lo roi por the dabin ru khasa minen naka station yong ka akashwani joy one ra hp yak program wonen kong yong ni kasam kata to ka program kirwai ingo hektin jaintia hakani ka program do one ra hp yaki nong ruai kiwa no po jaintia kam uma hp lakyang uma hamran susngi the open temi phi ya irwai yong uma hp lakyang irwai ve petoju ikmen uchem pun bot sei irwai ar ham thau ye tuna dani abi ya ini sur na ka cho yong ma hp lakyang

Haka program kirwai ingo hiktin gentia dio isnyau ya gitu ki artli kirwai ne kacho yong uma HP lakyang. Dari peten ni kenika program yang ide open temen HP sa ya ki artli kirwai ne kacho yong uma hamran susngi irwai ve epetoyo jisu nong pen em. Membuat sa irwai va ar bawa mea. Dan ya bikin ki artli kirwai yong uma hamran susngi.

0: Hangok lama.
1: E ku blei pi ki pralok ki bi ap ya gani ka program na ka akashwini jwai. Ka panga wa oklama he ni por to cha pang ki thao ki bi yosuk ki wa em kam ya ki tourists ki bi em hagri jaintia the important tourist spots of Jaintia Hills. Ka kam tourism ne unswari the senior ka kam ka white industry ne ka kam industry ne kharkhana ko khoi ne ba om to ka wa pen mi jaklia ne pollution ne tadem kam gi wi ki kharkhana han rei ko em benta hei ku ko yo ka kot yong ka state kat kam ko long times ko mi ha ga ni ga tiao ka tourism ma khlia de e jak po livelihood ko kam wa san pau hajar ngut ki bru we we em benta ko kam wa so pon vi person na gi jing mi yong ka state I mentoi ve yoi na ka tourism wa na I jingpelut ki tourist to mani hei thao sra thao dem. I ba mi di I penvernias nyau bha wei wa I la I wan yong ki da ki kari kamai. I rekom penmi kre penmi ki mani leng ba ki hotel, ki restaurant, ki travel agencies, I yo na ki foreign exchange wei wa ki wa pelai taksi, ki wa supply bam, wa ki wa chanatir, ki wa so, ki wa thang, ya ki mar, ki wa penmi ki, nei ni ki wa ki turis, ra ki kam ki souvenir, wa usakan mo. Kat kam ka jingkeng, na ka sorkar, wa ha usnem arhajar arpau ar arpau le, ka jingmi na ka kam tourism na man go, kende spa kende pau san klur tengka, hak po ka magalia. Kerja intia mangga kewina kita tahu, kita bon kita tahu.

Ne ne tmo de ki bon bon snem kat wa ki tourist ki wan chame khlia de po gi nei bha inam yong ge shlong wa ka chara punji ne sora du I makhane ya u shri fr kharkhongor u man u deputy commissioner ka jaintia waro ko wi u wa de amen sem wa ikarchan ye ki katu kat ni ki he wo sengi ya ka ta ka jaintia tourism and environment society ka JTES wo pungku kya ya ki kam tourism hakasnem arhajan ru ka ni ka sen da panman go ya ka discover jaintia ka festival ko emnam wo pun bana pun tip ya ki thau ki wo bha wo yosuk we wa da panmi ko artli ki kot discover jaintia hey wa yo I uyo ya ki thau ki wo yosuk yongri wa ki festival ki yongka ko wa chwado u kho por tu yo hai ni to ya ka jwai ye phi u phla wa ile cha bo nang kong pin ya ka jwai ko wa hawa khana ya ye ni ha ka radio yang I hi I da wa kon san to amdu wa to u ya tip I ya la I jong han rei man ha ro ka ka jing sarong ye ki khan ro khlot ki wa pure le ne ki wa kre cha ki wi ki banta yang ka prthai wa khana ki ya ka te ka spa yang ko wa bha yang iwe em ha ka ko wi na ki te ki jing tho we me house ha ka 1803 February 1804 klam go chapang I jingkar khu ga maryang ya ka makhalia ka chalong ka chara punji wa ka dauki hanrei ka jwai man pathan go u mo corridor u wompoi prakhat ko pen chho bi ye ki nong pe jwai emerges as an offbeat gem that is sure to captivate you ha jwai em go kan kyang nang ba monument umat pensa kan mo ya uklawai kri kwa penyeng hamadan media kmai blai harot ka sentuk sier kwa man kwa emperom wa kentang hai wa de jet ya ukyang nang ba ubru madan wa yalamu ya ka yakhi lai lo yong ri jaintia kani ka thau amdo kwa emperom henrei man haro ka kwa yosuk kwa ne kan mo ya ki wa chandor wa pangat em haro ka ka fish sanctuary ha teu hasan tuk sier ka wa ki dakha wa pne pensa wa pankmen pen palai men sem ki ya ki wan pai ke nei te du san mer na jwai harot mukhla em go ka pung thales ken wa em prom wa da ti da ki paj usajar da dong da itdong renti don hi nei te wan cha I vi wan I liang poi cha ka yalong pak hei wa yo I uyo ya ka wa man tu du ka wa ko ker da lawyer ye chnong jwai ka wa ko psa ko psa kho psa ka ba ye ki khon ka jwai leng ba ke pan thor nei pan thor wa ki ba yo kan jai ba hai dur hala ki jong I rong I rup na ki por na do wa dang lung ha do wi I ba ko ba nei te wan em go ka chat be ding klam ko ba da pau nam hei wa sa ka chat kut snem snem te me wa rap her ko wa ye I u ong wa ka ni don hi ko man unique ko wa ki tourist u yo ki u ye pai na jwa la da lai chapang wa yo I u yo ya ka cha thlu am wi ka yin ke mo ko wa lai gi hati na do I por gi sim chang tia ka picture plan lek hey wa de em yo u suntu ba mai le ne u suntu ba mhre u wa nyar u wa chemi nated on he ha dem nate ye upoy chakate kakcha sangsuri ko ongi u kam wina kin dong tho ongu ka thau ko wa I thau sum yong ki blai la de her chu chu I chaliang war upoy chaki krempu bon hasandai we hajan haite I doru khmi le ne umo u blai ganesh nate ka thau sums em ka rupasor le ne ko ongi ka rupasor bethingat kiwa man ke jingchna wane hadu ki por kis em jaintia ka thanywar em nam ro ko ya ka thau we jingyar wa khoj ki thwai yong ga mungot ko wa man hachnong pdeng ko wa I per yong ga leng ha thwai yo kam gi wa per ha sun nei ba I jingyar ko ka chnong pdeng man go kat ni ko wa ta biang ba ya ki jing pen snyaw ba ya ki wo bon jai ya ki tores hei wa de em go ki thau chong thau sa ka yung le ne ki ten ki wa chalai
we're

0: kiwom ju kilan met won bon hi yaki hap ga ha ka ching e wa ye woman wa da chong suk ka met yong ki ye de ga met yong ki u ye cho yaki kchot ki wo wan ye le pal cha e ki kchot klong snam jo yo bha i khlan ba ha gini bru ha gini long ku go bp yong ki ku ga chini yong ki khya gi ba sngai ka met ki nei te dang em kam bha kilan meti kanni de yui de bun gilat giluti ki yo hi kai i kamon ukilan meti la da semen semen hayung le ni da go un ki i chalai chiru ok jing gilan men em kam i le upar khan ye i jing bam yong i de uman ki ki jing bam ki wa pangkhlan ni kam men mto ubam be ji le ni mto ubam duna i mto ri ubam i ki jing bam wo ong ki tu ki fast food la to wa la da bam i ki ni ki jing bam la la da le exercise makana i le pentron go ya kamet ke yang i ne te down khud i yo ro la da cha kamet ke yang i la de yi i usdang i u le exercise da ge jing sia thu wa ki ni wa ro ki wa le i yo man toy i semen semen yo kamet i u chan khia mto du i chat i khia u yo kamet i hen rei wa sia suk do to u yo i ye kamet ko chke but wa yo suk ha wa pan but we kai le ya ki wi da ini jo i jing mon ku play chpon
1: Kini toka akashwani chowai te pola radio snyau yai tu iklam iwa ka doctor iwa lana sangkon da pachat ko pudiong i ngai agent p ki pola nong radio la yop chi boni jing mentoi ha jrong ko tu ko phang ko wa ko ong the importance of physical exercise and its contribution towards health le ni ki jing kilan man wa yi ki jing mentoi bi yoi le vi le yak ni ki exercise ni ki ki kilan met ki wa yo jing mentoi ne benta ka met ka phat ki yong i ta kadang biang ipor i o petani da ko vitwan ka program ka te to ka program ki rwai khasi ha ka ni ka program ki rwai khasi it open ben ta ma chpi ya i rwai na ka cho yong u benedict salahe i rwai vi ipton ka na sip ai ayu ka ni pon bot se rwai va ar kor ka ching e tani abi ya ka ni ki artli ki rwai yong u benedict salahe

0: ak Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
1: Dia usniau yek tu ki art li ki rwai ne kach o yong u yawar ki o chalam rwai ve ibertu yu dang hai tablo wa rwai wa ar taba ki kaman. Dia ipten cho cho yu ne ka program yong in ne ka step dia wapen temban cho pisa yek ki art li ki rwai yong u ma yo ki lalu rwai ve ibertu yu si er padem ben bod se rwai wa ar ka pong. Tani abik ni ki art li ki rwai.

0: Iwer nruwan yei le utung na lor gi plang yeki chor bon jaj harot nan ni pha wapohu ko umnan nan wai pohu sbo na trap snyang
1: tar snya bi angu doktor tu ye ma gini gi min jen murat ni ni ni ki jing thung wem kam thung ni ma ta ka tu poi wan se gini gi menta wem kam chim khia hei to wa ka ni ka integrated piggery com fish farming nang kong to chwa yo tham ra kha po nan em kam ubra chuni le ne limestone calcium carbonate apo nan hectin phareng ong ki application of lime kini yarap ko u penduna ye acid yong go wei yarap ko open sumo ye ganan knang wo wi ki plang ki phytoplankton gam tani wong wa ki zooplankton wo man ibam da ka wo mi wo roi ki apo nan Uchuni yarap ule upung khoj wa panjinga de ganan wa la ji ki de kha na chibon ki chut ka practice ko miat ba to chi sen les nam ubra chuni ha pa nam
0: to iben ta iwa ari wa em kam pa chim khia he jing to wa ni ga integrated piggery com fish farming to ye ach nyang na po trep hab upalat chapo nan hadin wa de mi kisngi hoy upalat chwa umi kisngi lani hai por mit kani man ko ko em kam pha anang wo lach uduna ka dissolve oxygen hapo kami ong tin ni mani por em kam u check ya ka dissolve oxygen yong ka hanan ka dissolve oxygen to hoy uduna ko ya ka 5 mg per liter 1 mg per liter mo uduna ko Kaniman ko wa em kam pha knang bulat ki dekha u yap ya kani ka dissolve oxygen kamu ong doktor ni ye ka thau to wi utier wong ki u dio meter yo ni utier ye u yo na po na dukan ni na online na ye pu yo suk ki farmers u yo te em kam i u jit ya ki sembis nyang ki wa bha ki wa smart u he kamu ong doktor ni ki jets nyang hampshire tani ki cross hampshire to ki ya ha ba uri ha kini ki integrated piggery com fish farming
1: to des nya bi ong doktor to ka to wan poi ye i bam snyang he bam snyang ye pi u e da ki bam ki watam ne yong chan ja ki kitchen waste ki bam no pok per ki jor ri wa thong pi ki watam le ne da ki formulated pig feed tu ki bam no thit pin rukan le de yo lat ki Nong ri ramir ue da ki formulated pig feed ni bam wa thien dukan ma ne ba alada e da u formulated pig feed rap smart ki snyang sungai khia gi lo wa ya po an ru banai le ni nya banai ki snyang ye ki khia do an ru pa do nya pa gi lo wa ya u smart dai ha ga ni kur kom ha ga chi snam a sen de ya un dai ki snyang te sai bi le mk mu e dwai be man ga le banai kam jo la mk mu e tika vaccination ye ki snyang kam tam na kini kichot swan fiwal yo yada ya gi snyang ne kichot klam sai bi le he por uchit kamriang em ka un sum yik snyang chi sen chi sngi yo lek snyang ne he stress
0: to cha suk ba ong doktor tu te sai bi le em kam ba to ya itrep snyang em ka mu sat ar sen chi sngi he por lior we chi sen chi sngi he por lang ka jing ko jing suba em kam ba go ha jing to wa ri snyang kani rap ko wo yo ye khut su ba yo palat ye ki mrat na chi bon ki chut te da sa tho ye le lang ye po ye trip chnai trip snyang hajan kanan da kha su ba yo ye ko dang ba kanan da kha su ba yo le ini te say we ha kani ki integrated piggery com fish farming ya ki da kha na po nan ye utong le ni u harvest chi sen chi snem kat wa ya ki snyang to yo udai arsin ha kajisnem ha kani gurkom kajing yong yong kinong ri jing ri man ko bon ko man toy bha yaki em kam pha u bot i gi kendon yong ka biosecurity dewa mo cha i u psya krumar chapo farm yegi bro le ne gi mrat ko na bar kani yarap ko wo yada yaki snyang kam jo le yi de kha na chi bon ki jat ki jot wa ki klam Saya ibu hab ibu pikir bahaya jengah tok bukan ni ka

0: yo ka ji kai ha ka rap kar yang ki nyarab ye phi ha ka no ka no ka jing e tang ba ngi nom ye ye ki ta ki ba shong hang ta bro a shis ni phin yo e phi ba ba ro lai spa and represent ni shis nam bar ka ta ru na do hndre ba je min step ha do shi phaw ba je min mit
1: tang ba ngi ha ban siu e kat kum ka por ba nyak ren
0: om dan kam siu phun ya ka ki san call center na ka mobile la ne ka no ka phone ru ka jing ai jung mo jong ki ru light a
2: chi sha se
0: ho chi spa person
3: Nong rep, yo ye ka jing rap ka ba ye dai bat ka rep ka riang hak tin la jong, hon yaw national helpline number, iwei pran not not, iwei pran not, iwei san san iwei, na ka nong ka nong ka jaka hari India, klem ha ban siu AA ru em.
4: Talok ka dang chai por, plen jo ee program, de open IPV ruwai siang suk, nung cho o yong ma tamiki manar, iruwai wa de ee bertoyu, so tali ki ayam.